0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e ku ojumo iroyin ni kutu aire lati le se Radio Adaba FM 88.9 Akure ilu Laramokinla wata tin gbohun Sategun. Folajin oye Itayo lo ni iroyin yin saju na e gbo awon koko to wa ni iroyin na. Ariyanjiyan lo npo si lori ojuse ajo eleto idibo ninu yiyan awon oludije egbe oselu Tinubu fowo si atunse awon ojo ona to se koko nipinle Ekiti awon gomina ni apa ariwa le yi si soro ju owo kan to wa fun oro eto abo iroyin na re lekunre ilewe fasiti Achifas nilu awo pelu ibasepo ile osan ijoba apapo to wa nilu awo lo ti siso loju awon igbimo kan ele ti yo ri si oro adan alagbore niye to de bibi wolu lati owo ijoba apapo le ye ibasepo awon ele ti yo bere ninu oskewo odun yi lo wa lara ona lati le je ki won ma se idanileko fun awon omo ilewe ohun to wa leka eto ilera ngba to nsoro lasiko ipade na eleyi to waye ni ana ni FMC owo adile oga agba ilewe fasiti Achifas ojogbon oyi soji aremu wa fidinu re han si ijoba apapo pelu pe igbese na lo tun je bi idagba soke nlagba leka oro eto eko ilera ni ilewe na ninu oro ti e eni ti o je baba sale fasiti Fasiti Achifas ojogbon bode oyirinde se lalaye pe ibasepo ni yo pese awon akeko jade to moyan lori ati eleyi to to gbangba sunoye kaakiri agbaye bakana ni adele oga agba leka eto ilera nile iwosan ijoba apapo to wa nilu owo dokita Adeyinka Ayeyemi soro lori ipa eleyi to ti wa nile tele to nti sowo sise eleyi to duro re to fi mo awon akosemose to dangaje anile eto ilera na dada awon omo igbimo ti won si so loju nibi ti atiri dokita Samuel Oladiran ati arabinrin Thomas jeje ati leyin won fun eto na ti won ti sapeju re gege bi anfani nlagba nibi oro to ni se pelu oro oselo ti se nkan lekun gbagban to nti imura sile saju eto idibo gbogbo odun 2027 ariyanjiyan lo ntuban bele nipa agbara ti ajo eleto idibo le yi ni ninu fifi awon oludije ti awon egbe oselu yan sile ni imura sile fun eto idibo gbogbo odun 2027 opo ariyanjiyan tuntun lo ti n waye lori idibo abele awon egbe oselu sise yosira won awon oludije to n ti esun pe n se ni awon ti ko kan lo n da si oro egbe lara awon olufirongba tinu n bi lo fi esun kan ajo eleto idibo le yi nipa bi won ti se n tewo gba awon oludije lona aito tawon miran si tun se lalaye pe egbe oselu lo ni eto lati mu omo oye ti yo gbe asia egbe re oro n lo wa da ibere eleto se pataki sile nipa pe nje ajo eleto idibo le yi le fagile tabi ko ipinnu egbe oselu kan ati pe nje ojuse re lo da leri sise amojuto pelu wiwa ni ibamu ofin eto idibo akoro ile se Radio Adaba FM ayo la fatogun eni fatokun eni to begege lowe lo wa so gbogbo lo begege lowe lori gbogbo bi nkan ti se lo lara awon to ba ile se Adaba FM soro so oniruru iya ele ti oro na ko si won ninu oro ti e en to je commissioner ajo eleto idibo nipinle yi Motiu Agboke lo se lalaye pe ojuse ajo eleto idibo ni lati wa nibi ti awon eto abele yo ba ti waye loju na ti le je ki awon egbe osilu ko wa ni ibamu pelu ofin alakale oni ma nipa ofin bensi enu ko meyin lo se lalaye pe igbese na lo je alakale ofin eto eleto idibo eleto si duro re bakan na ni awon toro kan nibi ti atiri alaga egbe osilu African Democratic Congress nipinle yi Tola Alabere se lalaye pe awon egbe osilu lo gbodo yanju gbogbo awon ona ato ninu egbe osilu na loju na ti le fi di isijoba awarawa mule nje be ba se ndarapo mo wa iroyin ni kutu ere lati le se Radio Adaba FM 88.9 Akure ilu Laramokinla wata tin gbon Sategun ba ba padade Tinubu fowo si atunse awon ojo ona to se koko nipinle Ekiti ati bi awon gomina ni apa ariwa le yi ti se siso loju owo kan eleyi to wa fun oro eto abo e ma yin kuro nbe an pada bo e ko kale

olugbọn agbọn mi saye are saje ki n gbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbon n lo loye e ku ojumo o ni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebu kon o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ijega ba familete ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki n tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta jateran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe kikaluku o pada saye dipo oru awon won yi won wa yan awon civil defense ni po si e n ba mo po ni n to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole o ko lo ni gbogbo n ta won ta ni lalumani le nla won ka ba n ko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe bo asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni nsin boru aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le dibe mu n lo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo so wo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si ti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won mo ikani o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbe ni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to pa.

0: ni ka jerun pe lenu ṣugbọn fa ona fun oje ayo fe wa awon
1: mi se se se o omo nipe ijerun edun omo ase wa bi iroro omo afowo se ma bere teni aya sabagboye aya ipo rata aya figiro ko shaga awon mo re pastor ruben dr john oluwa funso mo yin oluwa ati oluwa mi mo awon lo se daro leyin re gbogbo idile aye ni se daro re o ati idile adanike ma sun olufe wa awon omo atomo omo lo

0: lọpọ igba awon eyan ki mo bi data won se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: dara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: This is Adaba FM. Stay riveted.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ajẹ ki a ma ti gbogbo eyin ololufẹ wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuaba yin ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini o ni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e se won olotu oro le ti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade to ni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: o ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe jetan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
2: iro ni o
5: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori cd ki ani mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
2: ah o si riru eyo o ti fi pa won fun mi lati jo yi
5: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cd care lori google play store ati ios app store ki wo na ma jaye cd care ni welemu ranto nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cd

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki oreyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura
3: Hey, wait before you buy that multivitamin ask yourself is it giving your child complete nutrition

0: Qui j'ai fait mon honey quand? Et mon léon.
1: A fait mon léon.
0: Et mes bion.
1: A mes bion.
0: A dire si il est.
1: Et y a ou l'eau talo force y a que. C'est mignon. Tu veux ni garato. Si a ou y pe. Ok, si la gbaja e bashi, quand tu ou dao, e wa moumi.
0: Ah. E gba wa.
1: Tu li be, la ha ou dao. Bouk ben yi, ala lo koupo. Ni pele ekiti o egbudo ma fi oruko sile lodo ijoba a fun yin ni iwe irinu iwe ase wi pe nigbati ayaworan yin o ta pe ni capturing ayaworan ta ti ta ti ba ti te oruko yen toruko won pa gbo e garanto won gbogbo papata
0: Aya wo ron won a tun teka
1: so oju won a wa ni o ko ti an pe ni iwe irinna ti an pe ni riders permit bi ti driving license riders permit
0: a fun ola se
1: lase mo
0: so kada
1: le ma so kada nipinle Ekiti o tori a n gbo pe awon kan a sare wa asare wa lati ipinle Ebomi
0: asawo
1: tombola asawo won asare wa
0: won ara mota
1: wa tun be won asare won daran won tun sa lo ṣugbọn to ba wo Ekiti ti awo agbefuro ba ti te o to ni iwe ti o ye ko fi sise ni ipinle Ekiti
0: state permit
1: o ti kan mero riders permit Ekiti obudo ni lowo te pe a de ri oju e nibe gbogbo even to ba je pe o se alagba wa ni
0: o rent eni o
1: rent eni eni to ni to ni alugbo yen gangan oruko e gburo wa nbe a wa nu ta ma ko si ongo la wa duro bi garanton gan fun re pe lo to o emi ni mo le alugbo yo se ni mo gbe fun lagbaja o ko ma fi se
0: owo
1: owo to ba de je pe oke oro ora ti o se so we die die te bo to ba ti so we ton a diti ti e iyen na a wa ninu remark wa nbe
0: ebi to ti ra yen
1: ebi to ti ra yen o
0: gogo gogo awon o so nduro
1: a so duro
0: ewo
1: ti o ba de ti pari owo e ati eni ti e ti ra ati wo e wa se ko ta pe ni change of ownership ti ati mo pe o ke ala pupo o si di
0: ti tabaja emi ti yo jawo nbe
1: o ti jawo nbe so gbogbo eto ben gbogbo eto en la nse ki de ni ta fi nse ona ni wi pe ka le ka pa ohun ta pe ni iwa odaran ni a fi gbogbo te ni keni
0: fun abo
1: to peye ni pele Ekiti a de tin so wi pe a tun se aso e je ko wa ma gbewo ti oloyibo pe ni reflective jacket wa gbe be ni wa gbewo leyin aso yen a se kankan se eyin aso yen to ye pe ebi gege be nikan passenger wo gege be nikan passenger to ba gun code yen wa leyin e o le mu phone e
0: ya
1: to ba ya gbogbo information te ni lo nipa olokada to ngun okada yen papata lo ma gbe jade wa
0: lori phone e
1: a gbe jade oruko e ni o network e ni o ibi to ngbe ni o aworan e gan so to ba wa se se pe ki iso ohun lo ni e ti nlo awuran pe lagbaja e oji
0: okada yi ni
1: oji ni o abi aso to gbe wo e ki se titi e gbogbo e lo ma fara gbogbo igbese yi la ngbe se pe lati fi ni eni ken lara
0: ko fi dibon
1: sugbon ka mo wi pe abo se kini o peye nipinle Ekiti
0: e ku ohun mo fa te fi ibeere yi tele a dupe lowo olohun pe e ti so moro bi o te bi ki se pe san lera a ri eni to le di aso yi ko do ko lo lati fi dabda beni pe o di bon camouflage abi e je ka wele yi ta ba wo igboro ado Ekiti ta wa e kin fi sapere o wa lawon ilu Bomi o sugbon mo mo pe ri ta do yi daada emi na si ri almoyi awon omo olokada ti o ti egbede won o gbo wa npa o alejo ni won awon ogun lende ko de si adugbo ti won o mo

0: moro.
1: Ope le mejo da yin le yi.
0: Adomi lu titi.
1: Ajo ko ta gba pe rororo.
2: Sagbo ni pasari don baba. Oba
1: a tun ti bale sori eto. Aye dori lode. Ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi cho. Awon gangan na na so nigba owo eto yi. Egbogi te o lo tin nu ni.
0: Ani o ba mo kilo abun o. Kilo abun.
1: O si ti wa ka kilo ile de Nigeria.
2: Kekodongo la tun, ekodongo la si.
1: Eyan be ri ewo. Nibi kibi ta ba wa. Ipe 24/7 ba mi cho. O ngogo gogo na le needi. Un gagana le vera awon tondo won so pe
0: o ba pade
1: pe awon ri 24/7 ba mixture
0: e ba pade ekute o
1: awon tekiti gan won gbeyin okay awon tosun gan
2: lo to se ko gan
1: won ni e ma ba wa ko wan keti keti awon ti kogi
0: tori badon ni wi
1: won lopo yanturu la won nilo e
0: won se manki we
2: la je mi je karawo
1: 24/7 ba mejo ori ba meji ko won ni ko se kini ko lo tin nu ni ori pe kini egbogi panbele ni.

0: Martin Mavage, I think it's a bit so well. When that will be no more fair, he lacked all.
1: Ain't that a bossy guru? E mu ti yin be.
2: Agaga ko ja fresh.
1: E be re.
2: Yin kan bayi.
1: Ni gbogbo bi ton tin ta.
0: O te ba gora yin mo le ja yin ton. Oni sa ja na ku ta de be nbe oni le pa. Si da mo wa ya lo.
1: Oye je se bayi ki n sare doke lo na ka to wa bonu eto gan ni kokodun. E ko kale na.
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro afogede gede jo ti ora danu logo lo mo. Ya baduro to ti o si ma sise akoni lodun lulufere iwe atebo la.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Eku dede wo yo eyin temi.
2: Emi fe mi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni Solo Junction legbe Democracy Park.
3: A ma balẹ si ilu Ikare ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 Hotel ni ilu Ikare.
1: Ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo fe mi alagbo to je pe osoosu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bolode mi fe mi alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni yawo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bolode fe mi alagbo iwo to mo n gba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo owo lodo fe mi alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi emeta emerin emarun emefa urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo owo lodo emi fe mi alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayi o le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu re lo jesu o dara iwo ma bo lodo emi fe mi alagbo awon miran ati yagbe ni ni problem won to je pa wo mo tutu fe kini jade kinu jade kinu ba leru lati ba olorun ni pe ka je ka si ma ka de sise ka si ya bolodo fe malagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bolodo fe malagbo tabi won to je pe won se pe kini yo sese kilode kilo sese lodo olorun ba won ma bolodo fe malagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti emo ko to se olagbo ara re to fun oni ifoya to fun oni fokanbale kilode ma bolodo fe mi alagbo lagbara olorun olorun yo fun oniwosan ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won o ati gbera mo eraru mi awo eyin mi kilo se e leyin ma bolodo mi fe mi alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri wosan number wa re lekan si 0706532683 office wa wa ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe kan run lagora won awon kan ni pe ikan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru ni pa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
4: eku dede iwoye o emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
5: ha ma bale si ilu Ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 Hotel
4: tabari wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to re yan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo ti o le gba bo dada lori papa bi o si me ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo disin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ẹ ò pé ẹ̀yin obìnrin ló mọ̀kọ́ tó ń ṣe obìnrin o àwa ọkùnrin náà ló mọ̀kọ́ tó ń ṣe ọkùnrin so ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa nílé iṣẹ́ wa ẹ ò rí mi ẹ ò dẹ̀ sì rí ìyàwó mi.
3: ní on the 21st di on the 26th July oṣù keje ní 77 Hotel nílùú Ikare.
1: a lọ́fíìsì ilẹ̀ Hausa níbo nílẹ̀ Hausa mo ní sí jẹ̀mẹ́ta ní yóò là ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu state ni le Ibo ah ah asuko re te eyin temi ke na wa jafani fe mi alagbo adupe lowo eyin te dupo aloko te ni pe ah fe mi alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu olohun lo se o fe mi alagbo kon o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se lodumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi fe mi alagbo alafia yin ko ma yin di fi afi
6: so yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
7: eto igbeyawo lajo
8: ejowo eduro najare
9: ah ilo sele
8: ki won to so wapo nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti ran won abi
6: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
9: e won lo tun je cdk bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
8: oluso agun kan e so wapo
6: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
10: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
9: CDK sórí ẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san le die de to di pe egbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rarara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rarara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995 95
1: e seun olotu
0: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na ma gore loni ko le ba de to ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo aboda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni we pẹlẹmu ra n to nilo ko ma san wo wẹrẹ wẹrẹ lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdcare.app
6: cdcare make life easier
7: lopo igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jo tan emi gẹgẹ bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
8: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
7: se mi o so fun e
8: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
7: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
8: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
9: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
10: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: yaladura ben ala yere na ntia ti so fun won wi pe adura re ko igba itanyamo re ti to yi pada. Yes,
1: ba re ara won sile
0: o to ki won na wa re ara re sile ni waju olodumare eh o
1: ti won ba si gbadura
0: kina ni ko se ko gbadura eh
1: ti won ba si wa oju mi
0: o wa ni lati wa oju olodumare oba awon oba ko wa oju arugbo ojo ojibiri pojo kuda oju re lo wa ni ko wa bayi nitori pe o fe se aye re o fe fun e ni itura o ni to ba yi pada wa sodo ti won na ba le gbianju to dagun la to wa si pade adura lai ipade nla lojo simi yi e o ajodun itura nla ni ki won na wa gba itura ti re ni ojo simi to nbo e o ni dede ago mewa aro ni o bere ni Godly FC Babeola Global Ministry ti o wa ni akunba opposite Clem Rock filling station ko to dori ta iwaro o ti ri legbebe lapa otunbe ko gbeju ko wa sibe wo kilo so
1: ti won ba si yipada kuro ninu ona buburu won
0: wa yipada kuro ni ona ti o da ko won na kuro ni ona palapala si ona to to. Yes,
1: nipa na mi emi o gbo lati orun wa
0: olorun fe gbo lati orun wa o fe gbo re oba gbohun e da sase o fe da soro aye re oba tin tun ita aye eni ko o fe tun ita aye re ko. Yes,
1: emi o si dari ese moji
0: bye bye o lo ma dari gbogbo tan le pe ni ese gbogbo ti eni kan le pe ni ese o lo ma dari re jio. Yes,
1: emi o si wo ile won san
0: sori bye ile re nilo iwosan ile temi na nilo iwosan aye waju mo nilo iwosan ni aye waju mo nilo itura ni baba pinu lori baba bi won na ba pinu wi pe mo ma debe nitori pe oluwa ni ki fi ororo itura yin awon eniyan un ni ojo na won da ororo yi gege bi oluwa ti fi ran mi le awon eniyan lori ara yo si bere si nitori to pe ko wi pe a o igba nbo ninu iwe isaya ti a o gbe eru kuro ni ejika re ati ajaga kuro ni orun re nipase ifororo yan a wa ba ajaga je gbogbo ta pe ni ajaga to le so aye re debu gbogbo ti a pe ni ajaga to le mu owo ago re lo seyin gbogbo ti a pe ni ajaga to le so ebi aku re te to so aye re si oju kan olorun fe mu kuro libe lagbe pade laye ni Godly FC Global Ministry ti o eka to wa ni akungba ni opposite Clem Rock filling station sati wo lokan ba o ti ri building na nbe ko jina si egbe titi lo wa gbo mi dara gbiyanju ko wa sibe ki won na wa ba olorun pade ko wa gba itura boya isan ni o boya igbese ni o boya osi ni o boya ajegbe ni o wa dan olorun o ni to wo ko si ri pe rere ni oluwa iwo na gbiyanju ko wa fele dan olorun wo ko wa yo wa agbara olorun o da mi loju wipe aye re yo gba itura eyin omo olorun gbogbo mo ke yin fun ifojusona e si ku pale mo emi mimo yo jo gbogbo wa loju aanu re yo gbe wa dide oba awon oba yo gbe wa lori soke a o ni se lasan a o ni mo nira a o ni je koro oda o ni da wa iya o si ni je wa o olorun itura ko tu gbogbo wa lara ko tu orilede yi lara ko tu ipinle yi lara ko tu ile kankan lara ko tu aye kankan lara gbogbo wa pata ko gbe wa debi giga yo da fun yin. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan ni Prophet Dr. Tunde Fayem láti Godly FC Babeola Global Ministry. Fóònù nọmba mi torí pé o lè fẹ́ bèrè fún ìtọ́ni tàbí ojú ọ̀nà àbí àpèjúwe tàbí àdúrà 08062436989 lágbára ọlọ́run yóò dá fún gbogbo wa. God bless you.
2: O ti n pọngbẹ ọrọ ọlọrun, ọrọ ọlọrun ti o ni agbara, ọrọ ọlọrun ti n san ara, eyi ti n pa igi kedari ya. Pade Prophet Dr. Tunde Fayem ti ijọ Godly FC Babeola Global Ministry behind Comprehensive Health Center Isakumi Kare Akoko lori Adaba 88.9 FM lọjọjọ Thursday laago marun rọlẹ pe 08062436989 08062436989 Jesu ni Oluwa.
0: Ogo ni fún bàbá àti fọ́mọ àti fọ́lọ́rẹ̀ mi máa ayé ayé ọlọ́run àìkú àgbẹ̀ ọ̀gá gba ọpẹ wa.
1: Ami.
0: Ohun láti ènìyàn ò lè ṣe tó.

0: Eme sogun le tan le block ko fe daso le mi duro yi.
1: Aba lara kini mo gbo ti o nso yi se o ti gbo nipa Kogi block industry ni.
0: Era wo le de je Kogi block industry.
1: Kogi block industry general supply ni won. Won ba ni ja blocks, rings, cement, yepe ati okuta. Bakan na ni won tun ba ni kole. Block won le koko. Eroja to poju lowo ni won fi se.
0: Ibo la address ni won.
1: Kogi block industry wa ni Aule Road, Katode LA Primary School, Aule, Akure, Ondo State. Ero ibanisoro won ni 08060939747 ati 07061177415.
0: Odo Kogi block industry yala Aule Road Akure, nse ile mi te de rorun.
2: Ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti n do gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo ogun ta fe wi ategbo popo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o ro ni arun ti n dani gule bi afise
3: kai
2: oto ni poisonable naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju ere se no dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule piraga baba capsule lo so mo ye kerin won ya bi aba capsule lo so mo ya won karun se ben ti o pe gagadan ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer bed ajo nadaki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi wili mo ran nipa ilera to nda mu agwa ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 Oshile Quarters legba Ibo Church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 08034447184 08034447184 Dango, la wo bo sheri, a sheyori ni babae.
0: Dango, la wo ko sheri, a sheyori ni babare. Kok binyo duko debe hu. Ojojo ke shi oye, keton ke shi oye, kude kude. Bilo ebe, kwa jan bao, kon service rebo la isha olo jibo. Nomba kodo donon li, 08034447184. 08034447184. Ti Kogi blons ke la wole ro di lwe, ekbe le pa ma iskou la kore. 08060939747 08060939747 lere kan si mo ki ofo woko amojuba eto adeola mi fakelede agbola ajiyegbe juliet mo ki odada lebe do ko ba nu ko mlo do mtn libi ko yan sare gba number ko mo se faje 3101 5811 7454 06695 mo ki wopo je fowo ko rire 3101 5811 7454 06695 mo ki wopo je fowo ko rire okanrin abale kaadi ni alatodo abami daada abiodun yoga town planner mo ki ba na mo ki kirikite mo ki abami Mr. Michael Adeyanju oga tisha daada fowo ku mura igbeyawo omo re Mr. Oluwa Tosin Olusola tela mo ka ti yawo re kan se le iyawo Elizabeth Taiwo le lo kakoko le jo Saturday ose mo gba ladura fo yin iyawo eni me ni o ba na mo ki abamo daada alasa atoludari Ademat Group of School eni aya gba omo lati okakoko le jo Saturday ose asulu la mo kan ba na mo ki bi iyawo fo lagbara Olorun eni iyawo ni me ni o arere lebe wa mi so waju si

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede idoti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure

dieru isepe teuto la han no la danu babe wenge leda masri logegbona talake so baba soro de pa kale wi ategbo fi se toju eyike ya isan arun atari ara to ba nba ni falafira bi o fara lo niru ru ona ewi ategbo win lana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wenge leda masri ti o si dupe lodo olodun to nta lafia bi pe ore eni omo gbaye ki mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aiso de ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni seru oni tohun mo bakana won tun ba ni be lohun lori asina je lori ise yewu tada bayan layo tin se te yo si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbara nle yoju si babe wenge leda masri baba nbe ni ilu ijebuode e so kale ni latopu junction ejere road ilefse akoko te koko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055

0: dieru isepe teu teu lahan no ladanu babe wenge le damasri no gagbona talake so baba nsoro nipa ka lewe ategbo fi se toju eike ya isan arun atari ara to ba nba ni falafira bi ofara lo niru ruona ewe ategbo win lana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wenge le damasri ti o si dupe lodo olodun to nta lafia pipe kore eni omo agbaye ki mi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aiso di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan dara dale ti o si ni siru oni to hun mo bakana won tun ba ni be lohun lori asina je lori ise yewu dada bayan layo tin se teni o si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbera nle yoju ti babe wenge le damasri baba nbe ni ilu ijebu ode eso kale ni laptop junction ejere road ile ofisha akoko ta akoko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055609849 babe wenge le damasri agbonje onisegun ibile to moju ewe ategbo bi okan se moju ada
1: fun bi adura e pe baba wenge eledamasiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564.

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba nibi koro kondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa ina ni o won se tun fe da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun aisan ni igbekun ailera to tin koju lati jo olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na losu ni gbowo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi ayin tegun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro ayara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pa kiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbese bo lo se pade na turu to ti wo pe nkan kan na ngogo won nkan kan na kon gogo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu jo ni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o le kan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re nta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi sanai leta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe ti tun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jilo ro ojo keji ese ti wugele mo kilo asele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi ba na lo ma sele bae ka sa bae ka odi mo sun lali ana lo nji la ro ojo keji lo de pe ese ti wugele mo ya o ba ni agbegbe sai na ni na ba lo ra ori kirisi won fi ra sugbon kaka kewi agbon de in le si ni o ke ma ba lo lo ni wona won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugba ngbo ya Olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jerin pada baba ewe nje leda ma shiri je tun juwe address odo won fun ole kan si won wa ni oju opopo na Benin si ore omo toso ni ipinle Ondo opopo na Benin si ore omo toso ni ipinle Ondo
1: fun ke bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran wa ki ran laye eda to ba tin woran ati ri ran lowo ti o fi ku ninu la lori tin koju anira oro ara kuri ti mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni mojuto sugbon ojo ojo ke sele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko npe pe ah arakunrin bo ni mo de shop re won o bo nbe won ni o tojo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tun bo nbe ki lo a sele o ba salaye fun ore re pe bye na lo mo nkoju iyun ba lo yoju sin le eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti kojo oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to de mi koju na leleyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe oro ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo.

0: What kind of way?
1: Molasses,
0: Ayer, ayer. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes.
1: Makada.
0: Why, yes, sir.
1: Heldu barua. Akaroja de banata.
0: Capesio.
1: Tambaji osami.
0: Yes, Lord.
1: Asasiele yagbaye.
0: Waruka Jesu.
1: Tokpaisi ki yagbaye.
0: Waruka Jesu.
1: Inagbejade.
0: Inagbejade.
1: Inagbejade. Inagbejade. Asasi.
0: Oh yes sir.
1: Ele yagbaye.
0: Ayera yo.
1: Hey.
0: Kapesho.
1: Tokpao ki ki yagbaye re.
0: Waruka Jesu.
1: Iwo mumbawi.
0: Benio.
1: Inagbejade.
0: Benio.
1: Wobi.
0: What can we be?
1: Nawasimi.
0: Yes, sir.
1: Offa.
0: Offa.
1: Ele yak baye.
0: Ele yak baye.
1: Talk about guac baye to bewaye.
0: Talk about guac baye to bewaye.
1: To basami.
0: Yes, Lord.
1: Offa ye jode.
2: Yes.
1: Bokbo oluwa Jehovah.
0: God bless you.
1: Oluwa wibe.
0: Yes, sir.
1: Ede ki won kibe. So ti seta.
0: Ko seta o.
1: So seta.
0: Ko seta o.
1: Eyofa.
0: Eyofa.
1: Ele yak baye.
0: Ele yak baye.
1: Soju Allah. O de mo pe wo mo ba soro.
0: Bẹni o, o pa o.
1: O lala.
0: Yes sir.
1: O ngun moto loju ala.
0: Eh.
1: Ese lo firin loju aye.
0: Abi ese Olorun.
1: O lala.
0: O yes sir.
1: O ni le se.
0: Eh o.
1: Loju ala.
0: Yes sir.
1: Sugbon.
0: Eh.
1: Ni ile aye.
0: Eh o.
1: O ntoro je ni.
0: Olorun si o ni o.
1: Egbe ese nle.
0: O te kese re.
1: Egbe ese.
0: Ese soke.
1: Egbe ese.
0: O yes sir.
1: Ma sakiri o.
0: Eh.
1: So seto.
0: Mo se ta o.
1: Owo alujonu.
0: Owo alujonu.
1: Ile baba mi.
0: Ile baba mi.
1: To toju bi giga mi.
0: To toju bi giga mi.
1: Soju Allah.
0: Soju Allah.
1: Jare.
0: Jare.
1: Oh yeah.
0: Jesus. Hey, Limo. Awa lu danu. Ile papa be. Papa ju bigi gabi soju Allah.
1: Pastor to le kwa duru church in line
0: Victoria boy
1: o ni iran la
0: ni
1: ki lo wa de.
2: Yes sir.
1: Ton je ki ran re se.
2: Jesus.
1: Yes sir.
2: Ami mi mo.
1: Nigba mo wo.
2: Yes sir.
1: Ninu emi. Oluwa wi pe.
2: Yes sir.
1: E bi lere.
2: Kai.
1: Iya re nko.
2: Jesus.
1: O re church. A jo se church ni. Iyawo le ami.
2: Kabeso.
1: Iyawo le. Ni ya re.
2: Yes sir.
1: To ba ti gbadura fun gbogbo omo ijo.
2: Yes sir.
1: Iya lo ma fa se le.
2: Jesus.
1: Iya lo ma sori o.
2: Beni.
1: Yes sir.
2: Kai.
1: Sugbon.
2: Yes sir.
1: But you atodun to ti da church yen le. Esma.
2: Yes sir.
1: Iyawo re obi mo o.
2: Adaluwayo.
1: Esa.
2: Sir.
1: Iyawo re obi mo
2: o. Obi mo.
1: Esma.
2: Kabeso.
1: Ojo ri pastor.
2: O lo.
1: Baba yen ti wo 69 years.
2: Jesus.
1: Eyi iyawo.
2: Yes sir.
1: O ti wa 57.
2: Lai romo bi.
1: Lai romo bi.
2: Ayayayaya.
1: 57. Won ti fe ra won.
2: Yes sir.
1: Almost 25 years.
2: Jesus.
1: Won de romo bi.
2: Kabeso Olorun.
1: Esa.
2: Sir.
1: Nigba mo ma te pepe ye.
2: Ehe.
1: Oluwa wi pe. Ki mere lowo iya.
2: Yes sir.
1: Iya to je iya woli.
2: Ah o.
1: Iya.
2: Kai.
1: Ki le n fi oyun inu omo yin se.
2: Olorun se ni.
1: Ba lo won ma gaga.
2: Ehe.
1: Emi de sire.
2: Ah o.
1: Igba ye.
2: Kai.
1: Oju gbogbo erowo titu.
2: Yes sir.
1: Mama.
2: Ah o.
1: Ori pepe ti mo gun yin.
2: Kabeso.
1: Oluwa ni tete bo le.
2: Ehe.
1: Oluwa so pe.
2: Yes sir.
1: Eje omo tin ke labe pepe yi.
2: Jesus.
1: Esa.
2: Yes sir.
1: Ase pepe koro iboji ni.
2: Kai.
1: Ti won si oku si.
2: Jesus.
1: Esa.
2: Oh yes sir.
1: Pepe ti mo gun. Ase iboji ni.
2: Iboji.
1: Ti won si oku si. Oni Oluwa wi pe.
2: Yes sir.
1: Gbogbo omo inu omo to ye ki iyawo bi.
2: Ao.
1: Gbogbo ta ba ti gbadura.
2: Oh yes sir.
1: Esa.
2: Sir.
1: Ti oyun ba ti wo osu meta.
2: Kabeso.
1: Loyin e ma wale.
2: Jesus.
1: Osu meta.
2: Meta.
1: Oyin e ma wale.
2: Jesus.
1: Esa.
2: Oh yes sir.
1: Oloyun lo. Ase.
2: Yes sir.
1: Iya yen ti gbe ise ibi kan.
2: Kai.
1: O ti gbe.
2: Yes sir.
1: Emi kan.
2: Ao.
1: Ise buruku kan.
2: Ao.
1: Si abe pepe.
2: Jesus.
1: To je wi pe.
2: Yes sir.
1: Eje. Alaboyun lo mu.
2: Kabeso Olorun.
1: Eje.
2: Yes sir.
1: Alaboyun lo mu.
2: Ao.
1: Mo kede.
2: Oruko Jesus.
1: Emi o mo ise ibi ti won se.
2: Oruko Jesus.
1: Si o.
2: Jesus.
1: Sami.
2: Yes sir.
1: Ise yen baje bayi.
2: Jesus. Kai.
1: Yes sir.
2: Oh yes sir.
1: Oluwa ni ogodo. So mo yi omo to ti wo le sabe pepe ye.
2: Kabeso.
1: Mo ni mi o mo sir.
2: Kan be.
1: Oluwa wi pe.
2: Yes sir.
1: Ki ma wo.
2: Jesus.
1: Gbogbo igba to won Oluwa ba ti wa. Angeli.
2: Adaniwayo.
1: Ipe e ba n gbe omo fun iyawo pastor.
2: Beni sir.
1: Ya lo ma jade si angeli.
2: Kai.
1: Ninu emi.
2: Yes sir.
1: Iya ya de jade. A de gba omo yen lowo angeli.
2: Ate wo gbomo.
1: To ba ti gba.
2: Yes sir.
1: Ade a ni iwo iboji.
2: Ao.
1: Ti n gbe lori pepe yi.
2: Kai.
1: Lanu.
2: Jesus.
1: O ba de ti lanu.
2: Yes sir.
1: A de ko omo yen sinu e.
2: Ajera yo.
1: Iboji a de tun pade wada.
2: Jesus.
1: Esa.
2: Yes sir.
1: Imo se ma n so fun e. Ki se gbogbo pepe leyan gun.
2: Rara o.
1: Ki se gbogbo pepe.
2: Beni sir.
1: Leyan ti n gbadua.
2: Rara o.
1: Awon pepe kan wa.
2: Yes sir.
1: Pepe okunkun ni won.
2: Kai.
1: Mo so tele.
2: Oruko Jesus.
1: Oluwa.
2: Yes sir.
1: Bi pepe yi ba je mimo ni toto.
2: Ao.
1: Ti mo si bi aye emi le.
2: Jesus.
1: Iwo lo pe mi Oluwa.
2: Beni o.
1: Mi o sayoju ran.
2: Rara o.
1: Mo kede.
2: Jesus.
1: Olorun pepe otito yi.
2: Kabeso.
1: Labe pepe odaju.
2: Olorun se ni.
1: Labe pepe okunkun.
2: Jesus.
1: Ti won ti ri ogo re mo.
2: Oruko Jesus.
1: Ami ni ko se.
2: Beni sir.
1: Ogo re jade wa.
2: Ami ni.
3: Engineer mi, e ja doke don.
4: Ti mo pe mo program
5: Kabeso.
4: Kai se meta seyin. Ti bo ti kule bayi. To ba ti ri adua gba, o tu di odun meje. Oluwa jo ro ti nira ti mo fe fi kule. Oluwa mo be o.
5: Kabeso.
4: To ba ro tun ko.
5: Yes.
4: Abi e ti mi di ni se mi gora da
5: Kabeso.
4: Baba sori, abi si be mo te ti pamba si lo ni.
5: Yes.
4: Eh?
5: Rara o.
4: Yes, I'm not looking. Ah, Bamba, you know, you
5: wait.
4: 20. No, you go. Last one, you may want
5: to
4: wait. I'm
5: going to go.
4: Oh, what you know?
5: I'm going to go.
4: I'm going to go. I need your body, Yamak. Tim Batim Kule. Oh, God. Oh, by the kid, I'll tio go ten de kiri bati to bati wonu pe yin pe bakan na ni o se ma ri lo wi pe ko si wo ni kankan labi oroyin to le gba yin ninu ogun yin te ba ti nigba to ye tori gbogbo ipere ti mo bili emi oluwa so fun mi pe okan re si je meji kile ni di tori o ti lo ka kiri oluwa ni ko si wo ni ti o mo yin
5: be ni sir be ni
4: gbogbo to ranse olorun le ti lo
5: be ni sir
4: e ti dere baba lawo de wo
5: be ni
4: bi n ba wa so eni to fi ogun yin se yawo e se wa gba
5: agba yes sir
4: Ben
5: sir.
4: E ma gba.
5: Ben sir.
4: E le gba.
5: Ma gba sir.
4: Ale le gba.
5: Ma gba.
4: Oluwa ni iya to bi yin lomo lori ke ma bon bi.
5: Ben sir.
4: Iya yi o ma tele yi kakiri tele.
5: Ben sir.
4: Gbogbo bi odo woli te lo.
5: Ben sir.
4: E jo lo ni abi.
5: Ben sir.
4: Sugbon lo ni ke ma bon bi leni.
5: Ben sir.
4: Ah eti ti di ya yin o. E da wa si bi. Baba. Yo ba ti mo so ye yin. Oye
5: oye mi
4: oya iya yi
5: bẹni
4: ni bẹni di oro yawo yi e gbe tori mo ti ko sa oye ko le gbagbo se mo di ti baba o se le gbagbo pe iya run won ni iya yi mo like mo laye mo like e bo ti mo laye so you dey do me you dey pity me eh oga e di ti iya yi o e di la lo di yo ko ni ni ewa o ti lero pe gogo pastor ti gbo lori radio bakan na ni won bi adu enu mi o ba pa inira mi ti mo fe bi kule yo pa ya re lo ni baba mo sami
5: ami
4: e sami
5: ami
4: ke ya do bi ran be jo ran se ko ko

0: Mon badou adaba.
1: Bakere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin nikan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti ekan sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya ti nlu pipipi ma le gbese owo atese to kuriri niwaju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudiekude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asukesuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomokunrin isan ara kan to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda sukesuke abi won ti e ni aiso ti a npe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: baba ngana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
3: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji.
1: A pastor for Reverend.
0: Mo je ikalara awon omo baba ninu emi. Mo de Olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi.
1: Bo le nbe
0: Eko mo wa sa.
1: Eko le ti wa ba.
0: Ben sa.
1: Emi na ma de ko lojo kan.
0: Lakoko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je ko nbi she was vomiting mo fe gbe lo hospital o daku mo a cha ba mi rescue mo pada sile o mi ori oke wa nu ile mo ni gbagbo ninu ipe sam ojo mo ni gbagbo ninu ipe maje mo ori oke ogo ma so fun omo mi mo ni I asked my daughter mo ni do you believe in this word only yes wo a fun ni omi yen mu wo a fi wo loju o sun lai gbe lo si hospital olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun mu to ba je niyan lo duro
0: won ti ma so
1: to ba je niyan lo se yi ni won ti
0: gberan to ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun o ni duro ni baba ni ka ma gbadura mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba ku ba oju e ma nda omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo lebi to ndu wa ka fi owo si ka gba ni emeje bi mo se ngba mo ri imole angeli to fi wa lori pepe si jade o si wa ba mi

0: mo gbadua.
1: I pray.
0: Yara balia.
1: Oh, Father.
0: Irugbe ogun ninu aye re.
1: Every single battle
0: ninu aye mi.
1: In my life.
0: Ko mo fatu.
1: Eh, na be fruit.
0: Akoko awon angel la wa.
1: This is the time of the angels.
0: Mo pe wo wonu aye.
1: I brought them to your life.
0: Wa inu ile.
1: Into your home.
0: Gbogbo ona to di.
1: Every black ways.
0: Ko ma la.
1: Yes.
0: Ona to di.
1: Black ways.
0: E ma la. Ona to ti.
1: Black ways.
0: E ma la. Gbogbo to ti gba lowo e.
1: What they taking from you?
0: Eh, loju oru loju ala.
1: In your dream is just
0: there. Ti won gba
1: good thing that you.
0: Ayo ti won gba. Body the mother well of me. Oluwa
2: praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: Oruko mi ni orisan mi Morayo. Mo ora mo give testimony ni last week. So idi ni ti mo fi so ni last week bi pe gbogbo nkan te pe inira ni mo fi ma nse ti mi o kin fi rorun se nkan te pe inira mo fi nse pe eleyi ti mo wa lenu jo meta igbogbo kan ti mo wa nse pata pelu irorun ni mo wa nse ngba ti ma ti mo se jade nu ibi bayi ni ojo yen ti mo lo gbowo ti ma fi wo moto ti ma wori phone me mori enikan ti send 130 si me ti mi o de lero ti tele tele mo kan ri to score for the tithe pe ah kin se tithe bedroom mi o pe to yo mba koko se yen nobody mo wa send the kitchen o mo ni ah mo yin olorun logo tori pe nkan ti mi o ti e lero rara mo dupe lowo olorun authority olorun baba mi sam ojo ohun to fi mo ngon lenu se ti mo dara po mo ijo yi ara ro mi ara tu mi loruko jesu gbogbo eyin time go eri mi ara o ni niyin eni fi nira loli aye yin ogun to je emi ti mo duro waju yin ko ni ja yin o loruko jesu
4: ara yi ti de